Asimang lebison marakni sasongatani at sikitrang ko kna suaha. Tao duktusan ni jamunon at simang na manggapan program ko kapatanggin. Yan Akashwani Tura.

pun kami nak simang market film ni acto matur milan hoga git ko kna swaha aru yerang baksa bollywood meladi ko matni sumai ba yanun bu naha tau chet ba jung ahon nak simang delioni hindi ko bor ko kna sogen chech bungo english ko bor aru chet kolachio shilongoni salgro salgro salramni english ko bor ko kna sogen yan akashwani tura

Nasimang sa sungkot ni at sikit rong ko kamata ni sumayo. Sandeser sang mani gitrong ko kuna soinga da skuba jung ahon simang deliu ni hindi ko bur ko kuna sogen skubung ngo absan station ni english ko bur ko kuna sogen yana kashwani tura

La sima chena men sama ne gidran ko khna sona ta man ha ro gidran ba san sima ne dunsa mucha son ta gidran ko ka mata ne so meran ba yanon bona ha ta chken ko la chuni chi sa ba jene sima del station at the pavi peretin program ra ko khna son baksa chi sa ba jene mi chken option station at the pa hindi or english ko boran ko jo jo khna sona ta man gen yana khashwani thura.

0: simang ibab song song mani gidrang kok na sonak tam na haro gidrang baksa na simana don song mon somai rang bayanon bo na ha ta o somoy salni chi zabaji me kolachi aro ye somoy na simana mangapan program mun ko ra bas khenge 1 minute krani program ba women's program mo meri bat bangni khata program na sima en samani uni giskni khata rani gi managa nani ko haida won chink nang na
1: sima en sangma wa pakmar bosal gi ni wa angni achani tarik te 1985 ponga december bonga tarik ponga chia ni mena angni porani gadang de yan bangjanga jene tene nga ten ko poraya jaman de nga poraya tapna mamu chol dong de ni mon porai ja ha dawde nga alamala jangi thangna medical department no kam khai cha inga tonare ma ko mo jangi thangna jer ke ba mo dang sak san jer ke bisa ko mention kai nga angni nokdang angade bisa kali dong angni de pandi dal bat ka dong yan be ni kita bulgri una ba dak cha kani ko anga nanga chim ni ba khang ore thang ha ko manna mo de dal bar kri ko thang han ni manna ni nang ba dong ja haru jaban ra anga dawde bini bi mana blong ni nga jangi thangna biko ni na nanga mo thang man cha man de ni nga chim ni ba bai ken man de ni ba dong ja school atta ni nga bo changai jo thang thang a chira ni man a mon photo atta chim biko ni ba dari watta man ja biko ni gen dawde dong ye bia ni ba manna ni nga chung ma mung ba dong ja mo bini man anga kale de ni chung kale ni school jo man ja ha ni changsa ga na thura o uno ni nga dawde watta ba dong ja biko amu aba dong ja ro ni gen dong ye dawde bia geni ba de phande de normal wa be schooling ada class 5 project biko bio khadong na gre amam khadong ne dong jo kon de phande sakani ro khang ba de wan mo be ni ta bulgri me gen jangi thang na nang ya bini ge man chan chi na nang ya am khang chi bini bi me rang o dak na mok so ni na dong ye sim chon dari ma rang ko lon na ko ma ni rok ni me na dak chan chi ni na dong ye sim ni ba ba na man jo ko wi ja ya rang ni bura dong ja ha mai ko kan gen jangi thang na ni gen thang me chi ko em ga bet cha na mi asa ni khang khai jangi thang na nang a ni gen ni ka ni ba ba sa lon na man de na ni khasti ga ga khaba sok ba de du ko mukti yo ba antang bisa sakani ko aldwe ni attamo ni ba je kon no ko isol patia wa nanga chiunga mo sonare ma oba ya nangna da le gam chatta je kon patia ha ko nang da le kira je khamo khainga wa nangna gam chatta no ore dunga chimo e ni ba ni jangi thanga ni be gru wa

Simang Juliana marak ni gitong ko kena sonak ta mana haru gitong maksana siman ni adon sung musa merang bayanin bu na ta uch chigini baju na sima jala station ya tatpa hindi ko barang ko jojo kena sonak ta man gen yana kashwani tura.

na simana wian ki mun ta da au somoy sal ni chikni bajim ich kar somoy na simana raba gi drangko ka matani somoy oha e raba gi drangko ka matani somoy na simang dal ni bakko praneshwar raba rindol ni gi drangko knan baksa archana bani gi drangko ba knan ak tam gen skang pa hen sing praneshwar raba rindol ni gi drangko knang chingna

naljoke nakni phone non chpedo namat ganok nakwa abha card tonga ngodi doctor ni prescription aro lab report rangko nakni phone non na jol jol batat namat nai ganok wasan wai gijan a hospital lo qr code ko scan kha enba ru uta somoina chadenga ni aro bimuse katani go takna nang jawa ha yankina nang gija gapa naljoko paro chukumakan thanga nang gija gapa nga nakni number ko matna gata na da alan abha app ko dal khabo dakchagani go nangia ode 03 Gnisku Sabri Snig Thamsku Nambarona Kolkabu Ba @ABDM Meghalayako FB Instagram Ba X Twitter Gata follow Kabu Abha Ansing Baljokaniku Altugpong Ataha Yako Jinmani Namganina Ayushman Bharat Digital Mission Meghalay Shilong Uyatinga

Ian Akashwani Tura. Somoi da watam ni sniba jongaha, Arya somoi na simang Toki House program ni nung o. Udit Narayan ni rinkapa dungtang Hindi film ni git rangko kna sona man gen. Skang pa o Rishte film ni git ko kna so gen, gitarong inga Rishta Tera, Rishta Mera.

Nasimang rishta tera rishta mera git ko khuna swaha. Tau jol jol nasimang kon hai jo sapno me aaye film ni git ko khuna sogen. Gitarong enga sabke chehro me.

na simang QQC ko git ko kna swaha to jol jol na simang man film ni git ko kna sogen git tara na sha ye pyar ka.

na simang na shaye pyar ka git kok na swaha to jojol na simang love ke liye kuch bhi karega film ni git kok na sogin gitarok inga dil mera dil hai akela.